0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!
3: Hey!

0: gentlemen.
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Ma, buntis ako.
2: Ha? Paano nangyari yon?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
1: Yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot.
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Ah, eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahi kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba? Pampos, Stella?

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Ah, yun lang!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Ah eh, yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah, eh, yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: wag po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.

0: music.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ko nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Agawit ang bakit?
2: Eh, yun lang.
5: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
6: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh? Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Hey!

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Baka sakaling sapat na yan para magkaroon ng good vibes ngayong umaga ng Friday. Oy. And by the way, we have a very important announcement mula po sa

Ngayon po ang DENR o Department of Environment and Natural Resources ng DENR Express. Ito yung permitting on wheels at sila po ay papunta ng Ilagan City. Yan. Sa mga gustong kumuha ng mga DENR permits, pwede kayong pumunta at sumama sa o i-avail yung kanilang mga services. Yan po ay sa July 27 hanggang July 28, 9 o'clock in the morning, dyan po sa Ilagan Community Center sa Poblacion. Dyan po sa my city of Ilagan. Again, DENR Express Permitting on Wheels. Dyan po papunta sila sa Ilagan City. Ang mga services na i-offer nila ay pwede kayong kumuha ng Environmental Compliance Certificate or ECC, Certificate of Non-Coverage, Cert of Pollution Control Officer Accreditation, Permit to Operate, Wastewater Discharge Permit, Hazardous Waste Generator Registration Certificate, CRS Registration, SMR, and CMR Assistance. Yan. Yan po ang mga services at syempre iba pang mga services. Pwede rin kayo mag-inquire dyan. Dyan po ay sa may Ilagan Community Center sa Poblacion sa Ilagan City. Again, that will be on July 27 and 28 from 9 o'clock in the morning. Libre po ang technical assistance and consultation at ang permitting support dyan sa kanilang DENR Express Permitting on Wheels. Papunta po sila dyan sa Ilagan City. Yan po ay announcement mula kay Doc Ray at pinakiusap sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa DENR. Mga friendship niya sa DENR. Yan. Sa mga may pangangailangang mga permit, ako naman ay ang kinuha kong permit nung nakaraan at lumabas na nga ay yung permit nung aking ibon. Para legal yung pag-aalaga ko ng isang ano tawag dyan? Silver cockatoo. Yun. Yung ibon kasi na yun ay hindi pwedeng basta alagaan kung sino-sino ang mag-aalaga dahil nga po mga imported na mga ibon that's from Australia. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga ibon na ganun, silver cockatoo. Ay, hindi pala silver, sorry naman, sulfur cockatoo. sulfur cockatoo pala, sulfur cockatoo. Anong silver cockatoo? Sulfur cockatoo yung aking alaga. 75,000 pesos na ibon. 75,000 pesos na ibon. Buti naman at nakuhanan na natin ang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Maraming thank you sa mga nandyan sa DENR dito po sa may Silawit. At yung ating permit ay galing po mismo sa regional office. Maraming thank you! Kay Doc Ray, magandang morning. Nakikinig daw sila ngayon at syempre magandang umaga kay Ate Che, kay Ava Raya, kay Ate Kay at syempre kay Doc Joshua at kay Nanay Saling na rin. At sa lahat po ng mga nandyan sa Bayombong, magandang morning. This is your 107.1 and 107.9. Tops Radio, good vibes lang tayo ngayon. Walang bad news, walang magbabasa ng balita. Friday naman, hayaan nyo na silang magbalita kung ano-ano ng balita dyan. Mga epal na mga balita. Kaya, makinig lamang sa Tops Radio. Mamaya, kwentuhan ko kayo kung ano nangyari kahapon sa aming intercampus faculty and staff orientation na ikasamang apat na araw ng mga workshop ng mga bagong teachers. Yun, no? Yan. Yan ay para sa aming adhikain na makapagbigay ng mas kalidad, mas maganda na serbisyo at siyempre
para sa mas magandang Top Achievers Private School Incorporated. Meantime, kasi nga good vibes lang ngayon. Let's have Kandungan. Noel Cabangon on Tops Radio at 6:39. This is your DJ, DJ No Name.

ang tugstugan, di ba good vibes lang at makaka-relax ka ng kahit konti. Yun na lang gusto ko ngayong araw. Medyo relaxing lang. Huwag na muna ng ano. Wala na muna mga national news dyan. We got 15 minutes before 7 in the morning. Ang sabi nung nag-text sa akin, sabi niya, DJ no name, naninibago ako pag walang balita. Talaga ba? Ano siguro yan? Gawa ng pagiging matanda, yung naghahanap ka ng balita talaga. Ganun daw talaga. Ganun daw talaga pag tumatanda eh, balitang hinahanap. Ganun talaga, balita. Tapos yung balita, puro epal lang naman. Ay nako, kumusta po lahat po naman nakikinig ngayon? This is 107.1 and 107.9 Tops Radio. Kung ikaw naman ay kahit papaano, maayos ang kalalagyan sa buhay, ibig sabihin eh, medyo maganda-ganda naman ang estado mo sa buhay. Eh wag ka nang medyo magpa-stress pa sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung hindi naman talaga kinakaya. Ako. Good morning, sabi ni Kuya Peter Bam. Magandang umaga, Kuya Peter Bam. Ikaw ba yung sumigaw sa akin kanina sa ano? May sumigaw sa akin kanina habang nandyan ako sa nagja-jogging. Eh, hindi ko alam kung si Kuya Peter Bam yun. Ano daw? Oo, siya nga. kasi sa dinami-dami ng nakakakilala naman talaga sa akin, meron lang mga ilang mga tao ang kapag nakikita ako sa daan eh bubuksan kanilang bintana at sasabihin, "Sir! Sir!" Kaya medyo alam na alam ko kung may sumisigaw sa akin sa daan. Ano ba sinigaw mo sa akin, Kuya Peter Bam, kanina? Kung ikaw yon, ano ba sinigaw mo sa akin? Ano sabi mo? Sabi mo? Macho! Yung ba sinigaw mo sa akin? Macho! Parang ganun na narinig ko na sinabi mo sa akin eh. Macho! naniwala. Umaga kay Kuya Peter ba? Magandang umaga. At sir daw yung sinigaw niya. Akala ko sinigawan mo ako ng macho! Asan na lakad mo? Parang ano ka na naman na maghahanap ka na naman ng nasama mo nga ako. Kailangan ko mag-relax sa buhay ko. Dami ko ng stress sa buhay. Ano ba namang pinapasok ko sa buhay? Ang dami-daming stress. My God! Nginig-nginig na nga katawan ko. Hindi ko alam kung excitement, hindi ko alam kung stress na ako. Hindi ko alam dahil na nagmamadali na ang tolay. Kasi nga yung aking Sterling Campus eh, hindi pa masyadong tapos. Ilang araw na lamang babago magpasukan. July 24 na ngayon, no? One week na lang pasukan na. Yun siguro ang aking stress at nginig-nginig sa katawan. Maliban sa wala ng budget. Ay hindi ako papayag na wala ng budget. Kayang-kaya ng aking superwoman yan, si Ma'am Jo. We got 48 down 6 in the morning. We got a few minutes before 7 in the morning and I hope you are doing good. And I hope you will be enjoying the music that I'll be playing next. Here we go, Harry Styles with Falling on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Radio. Harry Styles at 3:06:49.
we're doing the best.

Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? 6 minutes before 7 in the morning. Magandang umaga sa mga agrobrobwat mapan ikadagiti babbalay dapiman ay kadagiti eskwelaan dapiman. Ingat-ingat kayo sa biyahe, ha? Kailangan mag-ingat lagi kasi nga alam niyo po ba ang daming nadidisgrasya yung mga nagmomotor. Dapat kasi meron kayong mga lisensya. And then kapag meron na kayong lisensya, kailangan mag-ingat sa pagdadrive. Hindi yung kung ano, tira-tira na lang. I'm in my bed. Kailangan din intindihin yung mga pamilya natin. Intindihin mo kung ano mangyayari sa pamilya mo pag ikaw nawala. Diba? Mag-ingat po palagi. At lagi nyong kasama pa rin ang Tops Radio saan man kayo pumunta. By the way, ang Tops Radio pwede mapakinggan online. Punta lamang po kayo sa Google Play. Hanapin nyo ang free app ng Tops Radio. Yun ay Tops Radio Philippines. Again, that is Tops Radio Philippines. Download nyo kapag kayo ay gumagamit ng Android phone. And then, maski naka-background lang, maski nagsasurf kayo sa Facebook, pwede pa rin kayong naka-tune in sa Tops Radio 24/7. Hindi yan nawawala. Maliban lang kung brown out. Basta meron kayong internet, ha? That's using Android. If you're using iPhone, kapag gumagamit naman kayo ng iOS, ang kailangan nyong gawin para mapakinggan ng Tops Radio, pwede kayong pumunta sa aming website and then click the radio page. Meron tayong radio page dyan. And then you may play the online streaming of Tops Radio. All campuses po yan, makikita nyo sa aming website. Okay? That's how simple. So you can listen to Tops Radio anywhere in the world. Basta meron kayong internet. Magandang umaga sa lahat po ng mga pumupunta na daw sa kanilang mga paaralan. Friday pa lang ngayon, ano? Pero walang pasok sa mga government offices yata yung iba, no? Dahil nga Friday, they have their shortened reporting days. Kung hindi ako nagkakamali, Lunes hanggang Thursday yung kanilang pasukan. Pero medyo mas maaga and they go home late. Yan ang ating strategy para medyo makatipid sa enerhiya. Petroleum at siyempre ang mahirap ang mag-travel ngayon lalo na medyo nagmahal na naman ang presyohan ng petroleum products. Nagtaas ng hanggang 10 piso nung nakaraang Martes, di po ba? Anyway, if you have a transaction with government agencies today, you better ask if they have office work today because it's a Friday. So you have to be aware kung sila ay may pasok o wala. Again, we'd like to announce sa lahat po ng mga gustong kumuha ng kahit anong DENR permit, pwede po kayong mag-inquire dyan po sa may DENR Express Permitting on Wheels. Pupunta po sila sa Ilagan City, dyan po sa may Ilagan Community Center, dyan po sa Ilagan City sa July 27 to 20.

0: Video. Ay, teka lang muna, hindi pa pala ako nagkwento tungkol sa ano. Gusto ko na magpaalam. Meron pa pala akong kwento tungkol sa ganap kahapon, kasi nga po yung aming mga guro, mga bago at mga gurong dati nang nagtatrabaho sa TAPS ay nagkaroon ng inter-campus orientation ulit kahapon. You know. Kasama ko ni si Mr. M ngayon. Avisala Eshma, Mr. M, good morning.
1: Morning, no name.
0: Wow! After 7.5 years.
1: Ano yan?
0: After 7.5 years, napakinggan ka din sa wakas.
1: 7.5 years?
0: 7.5 years, di ka napakinggan sa radyo.
1: Sorry.
0: Lagi kasi late pumapasok eh.
1: Masakit ang katawan, no name eh.
0: Malamang dami mo ng deduction ngayon.
2: Hoy, maga pa naman.
0: Sa nakaraang mga araw, simula nung Monday, ay ang aming mga new teachers ay meron silang anong tawag nila doon? Pukpukan. Mga workshop, training,
1: yes, training,
0: pa-seminar, andun na lahat-lahat.
1: Mm-hmm.
0: Orientation, andun na lahat-lahat. Na yan ay ginanap ng TAPS Incorporated dyan po sa TAPS Santiago Campus. You know. Ang next na orientation nyo sa TAPS Sterling Campus na ha, sa Arsinas Auditorium na. Wow!
1: Apa?
0: Sa Arsinas Auditorium na, sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na mga meetings, dyan na tayo sa Arsinas Auditorium.
1: Apa?
0: You know. Yeah, nagkaroon po ng mga training ang mga teachers namin, mga bagong teachers, para naman pagsabak nila sa Agosto at 3 ay kahit papaano, kahit mga bagong graduate, mga fresh graduate, ay alam nila kung anong gagawin nila. May mga fresh graduate, meron din yung mga may experience na. Meron din yung mga feeling ko, marami ng experience. Marami ng experience.
1: Anong klase experience yan?
0: Ayan ka na.
1: Iba kasi yung reaction mo eh.
0: Andyan yung feeling ko, hindi na inosente. Yan ay mas may experience o mapa-fresh. Ay nagkaroon ng training para ihanda ang ating mga guro.
1: Yes.
0: Ready for August 3. Okay?
1: Tama.
0: At kahapon nga po, yung pinaka-finale, at kahapon po ay nilaunch na po namin ang aming MyTAPS SMS. What? Yung MyTAPS SMS, ito ay bagong school online portal. To ang bagong school portal ng Top Achievers Private School Incorporated. At ito ay hindi nagawa ng abroad, hindi nagawa ng mga Indiano, hindi nagawa ng kung sino-sinong programmer. Kundi ito ay gawa ng sarili nating faculty and staff. You know!
1: Yes!
0: Good morning kay Sir Luvia at syempre kay Sir Gary. Good morning! Kayo lang sa kalam.
1: Grabe!
0: Mga IT experts programmer.
1: Yan. Mga Lodi.
0: Mga Lodi. At gagamitin na. Ginagamit na actually namin. Pero kahapon lang officially ni launch. And teachers will be using that new MyTAPS portal. Wow! MyTAPS portal.
1: Apa?
0: Wagas! Kayo na talaga. Marami ho magagawa yung aming bagong MyTAPS portal. Magagawa sa mga guro, magagawa sa admin, syempre.
1: Yes.
0: At syempre, doon din maraming magagawa ang ating mga estudyante. Yan.
1: Yan yeah,
0: o. No? Wagas, wagas. Congratulations, Sir Luvi. At syempre, kay Sir Gary, ang aming mga programmers. Yan.
1: Yan yeah, o. No?
0: binigyan si Sir Gary ng paunang bayad.

0: na 50,000 at meron pa daw mga sumusunod. Wow!
1: Apo?
0: Sana all programmerer. Alright. Ginawa yan naman exclusively for TAPS. It's commissioned by TAPS. Meron na po tayo bagong My TAPS portal. Nilaunch na po yan kahapon. At ang lakas ng palakpak nila nung nilaunch na. Lalong-lalo na nung bigyan ng tumataginting na malutong na 50 mil ang ating programmer.
2: Yan o.
0: Congratulations, Sir Gary Avisala Eshma. And I can't take it back. I can't unpack the baggage. Hindi na ako galit kapag nakatambay ka sa opisina maski Saturday and Sunday. Hindi na may galit.
2: May maintain na ng kanyon.
0: Di na may galit maski mag-aircon ka ng buong araw.
2: Apaw?
0: Di na may galit, Sir Gary. Magandang umaga, Sir Gary, at siyempre kay Sir Luvi. Naganap din ang presentation ni Sir Luvi para kung paano gamitin yung ating bagong My TAPS portal. At siyempre, may lecture din si Ma'am C.H. Ano you know? Pangalan ni sis? Ni Ma'am Crizel. Ma'am Crizel. Meron siyang lecture tungkol sa anti-bullying.
2: Yes.
0: At nag-lecture din si nag-present si Ma'am Jessa ng yes summary ng mga nagawa sa loob ng ilang mga araw sa kanilang training. You missed me too. At ang pati si Sir Jeff, di ba? Mm-hmm. Si Sir Jeff ay nag-present din tungkol sa administrative policy, tungkol sa yes human resource management policies,
2: tama,
0: tungkol sa remuneration, etc., etc. At ang finale sa hapon ay ang presentation ng ating ang presentasyon, mga reminders ni walang iba kundi si Doc Mike.
2: Uh-huh.
0: Yung medyo tumataas na ang tono niya kapag merong gustong i-emphasize.
2: Oh, normal na 'yon.
0: Normal na 'yon na parang wala na lang kay Mr. M.
2: Normal na 'yon.
0: Parang hindi na pinapakinggan ni Mr. M kasi normal na.
2: Oy, nagiginig pa rin ako noon eh.
0: Kaya pala hindi ka na nagiginig kahapon kasi normal na lang sa'yo yun.
2: Oy, nagiginig ako noon eh.
0: Matagal ng faculty natin yung IT na gumawa. Hindi. Pangatlong taon yata? O
2: pangatlong taon noon
0: pangatlong taon pa lang, Doc Ray. At magandang umaga sa lahat ng mga tumulong sa aming training mula noong Lunes. Sila Sir Luvi, sila Ma'am Pearl. Yan, Ma'am Pearl, magandang umaga. At siyempre sila Ma'am Jessa,
2: yes,
0: sila
2: morning po, Ma'am.
0: Miss Naiva, sino pa? Si Miss Babylin, hindi ko pa alam kung sino yung mga heads
2: Ma'am
0: dyan.
2: Diana.
0: Ma'am Diana, lahat yung mga tumulong dyan at syempre mga staff
2: yes
0: na tumulong para sa matagumpay na pagdaraos uh-huh ng new teachers training
2: yes
0: dyan sa TAPS Santiago simula pa nung Lunit. Yan. At nagtapos na po kahapon sa pamamagitan ng inter-campus orientation ng administrators, andyan din ang mga admin, andyan ang mga campus directors, at siyempre nandyan ang mga principal ng bawat campuses. Andyan din ang lahat ng mga chairman, lahat din ng mga admin staff. Andyan lahat. Andyan lahat. At kahapon ay na-refresh sila sa mga polisiya at kung ano ba talaga ang vision, mission ng Top Achievers Private School Incorporated. Okay? So mula sa amin, maraming thank you. Napakaswerte nyo mga TAPSian dahil ginagampanan ng TAPS admin, mga teachers, ang kanilang mga trabaho para sa mas maayos, mas dekalidad na edukasyon. Agidaki!
2: Tama.
0: I'm saying goodbye for now. And Mr. M, paalam ka na muna agad.
2: Papawalan na yung pina-Chinese sa pinarol din sa palatang radyo. Wala na ba yung lingkod? Mr. M?
0: Makulimlim ang araw. May ano yata eh, may bagyo sa bandang extreme northern Luzon.
2: Oy.
0: Pero tuloy lang ating trabaho. 7:08 ang ating oras. This has been your DJ, DJ Noney.
2: Yes.
0: Bye everyone. Good morning. Siyempre, kasama natin kahapon si Ma'am Jo.
2: Yes, morning po, Ma'am.
0: Ang superwoman ng Taps. Ang superwoman ng Taps na relax lang. Relax lang siya kahapon.
2: Yes.
0: Good morning na rin sa mga kasamahan namin diyan sa Taps, Nasim Rojas, kila Sir Jeff, kila Ma'am Juliet, kila Jesser, siyempre. Magandang umaga sa lahat ng mga heads dyan. Si Ma'am Kat, si Ma'am Steph. At siyempre kay sa mga nagkatay ng manok, native na manok, may pasabaw sila kahapon.
2: Yes.
0: Yan. Si Ate Venus, magandang umaga.
2: Morning
0: sa mga utility workers natin dyan sa Taps Nasim Rojas. Magandang morning po sa inyo. At siyempre, ang nag-cater... hindi naman pwedeng kung saan lang tayo nagpapa-cater. Kapag kami nag-cater at gusto namin siguradong walang problema sa pagkain, syempre alam na that. Ses Catering yan. Maraming salamat kay Ma'am Ses sa laging pag-alalay sa amin. Isang tawag lang ay goods na kaagad. Hindi kami kailangan kakabahan. Ilan ba yung tao kahapon? O kulang 300 na faculty and staff ang nagsama-sama sa ating Taps Convention Hall.
2: Tama.
0: Agi-dagi. Buti na lang may maganda tayong convention hall.
2: Naman.
0: Yan ang purpose niyan. Hindi naman talaga yan pang ginawa pang rent. Para yan sa ating mga teachers. Agi-dagi.
2: Agi-dagi.
0: Yan ang Top Achievers Private School Incorporated. Dal-dal ko kasi. Maraming salamat. This has been DJ No Name on Taps Radio. Bye everyone. Ay, good morning din sa aming bagong kasamaan si Sir Kenneth, si Corporal Kenneth Aguilar.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga? Di mo magawa?
1: Yun lang!